0: Handa na ba kayo?
1: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
0: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa akin lang, hindi ba kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions?
1: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

0: 866 Flash Sale. Promo runs until June 7th only. So purchase your passes now.
1: Sabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad everyday! 66 na nutrients at essential vitamins! Sherifer Tangkad Sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad everyday! 66 na nutrients at essential vitamins! Sherifer Tangkad Sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get 500 pesos off your FIFA World Cup pay-per-view with Blast TV's 6X Flash Sale. Promo runs until June 7th only. So purchase your passes now.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad everyday! 6X na nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad! Mahalagang paalala, ang

0: na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa ni Chocos, karami showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: So, anong gagawin ngayon?
0: Huwag protectional yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat siya nagagali sa akin, pero magdodonate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Amalos Torger. Malat kayo pala.
5: Okay. Ano?
7: Mga kaalyado ni VP Sana, iniisa-isa na nga ba? Senator Jinggoy, in jail! Kiko Marzaga, kick out! At Senator Bato, nakaamba pa ring maaresto! Konektado ba to sa impeachment? Samantala, ang Senado, wala na nga bang minorya? Kampo ni Gatchalian at kampo ni Alan, parehong mayorya! Kaninong version ng bogus? Kanino ang bongga? Isali ang opinion mo sa butbutan ng mga balitang iyan!
8: Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talk. At narito ang ating mga makakatalk, veteran journalist fact-checker, Mamichu Marichu Villanueva. Ang ating mga panyero, ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Bondoc. At ang abogadong laging may opinion, Attorney Jess Falsis. With our special guest, House Prosecution Member, Congressman Joel Chua.
9: Tag-ulan na raw, sabi ng PAGASA. Pero ang Senado, may pag-asa pa bang umayos pa? Itatanong natin yan sa ating guest, Congressman Joel Chua ng Manila. Welcome po, Kong Joel. Can we just call you Kong Joel?
10: Welcome, sir. It's an honor to be here. Maraming salamat po sa inyong invitasyon.
9: Wow. Alam po namin na you observe interparliamentary courtesy. Pero tatanong pa rin namin, do you think si now Senate President and former Senate President Alan Peter Cayetano ay bibitaw sa kanyang posisyon?
10: Well, mahirap pa pangunahan kung ano yung kanyang nasa isip.
9: Opo.
10: Pero alam nyo, ako alam ko naman na si Senator Cayetano ay isang mahusay na abogado at alam naman niya kung ano ang batas. Kaya siguro ako naniniwala no, na siguro kung minsan hindi naman kailangan puro batas eh. Kailangan tingnan din natin kung yung ito ba'y nakakaganda pa sa ating institusyon.
9: Pero sa mga lumalabas, mas marami pang butas kaysa batas. Ang batas, may butas. Di ba ho? Ang daming mga iba-ibang argument, di ba?
10: Tama po kayo.
9: Eh kayo, isang batikang lawyer din po.
10: Ay, pero sabi,
9: di ba? Binibiro ka ni Corina Sanchez, ni Madam Corina Sanchez, kasi nabanggit, kasi sa mga nabanggit ng 18 Marines na may mga baleta.
10: Tama po.
9: Pahingi daw na maleta.
11: May maleta ka daw po.
10: Maleta marami, pero laman wala.
9: Ito, ano, nunukso ka, Attorney Jess, ha?
11: Bago tayo manukso.
9: Oh, sige.
11: Oh, Happy Pride Month muna, di ba?
9: Okay, kaya pala June, colorful ka.
11: Of course, the rainbow. Happy Pride Month po sa lahat ng ating mga kapatid na LGBT at mga hindi LGBT at mga nasa closet pa. May mga lima sa Senado. Sa Senado!
9: Anyway.
10: Grabe.
11: Because there's no openly gay senator.
9: Yeah, no.
11: And I'm not saying may gay senator, but assuming meron, di ba? Come out of the closet.
9: Mga supporters naman, di ba?
11: Of course.
9: Anyway, one of your favorite Senator Cheese Escudero, bumilib ka ba sa ginawa niya?
11: Ay, bumilib ba ako kay Cheese?
9: Yes.
11: Hindi naman ako bumilib, okay? Kasi yung statement naman ni Senator Cheese, very nice in terms of playing the middle line.
9: Okay.
11: Hindi ko siya pinuwi. If you look at my Facebook, sasabihin na naman ni Ege Evise, Martin Romualdez blogger ako, at Cheese Escudero blogger ako. Kasi
10: hindi mo makakalimutan yun, no?
11: Oh, hindi ko makakalimutan yun kasi congressman naniniwala sa fake news about a pipitsuging abogado. Why? But anyway, about Cheese Escudero, napakaganda ng statement niya. Oh. Very in the middle, di ba?
9: Yes.
11: Wala daw siyang kinakampihan. It is for the Senate, not for himself, not for Cayetano, not for Gatchalian. So, hindi ko siya pinupuri.
9: Okay.
11: Ang aking sinasabi ay, good. Na ang keso ay bumenta.
9: Pero at least kung bibilib ka sa kanya pustanta pag winidraw yung disbarment sa'yo.
11: Hindi din. Because I can have it dismissed.
9: Okay.
11: Mapapadismiss ka yun on the merits.
9: Pero so, hindi pala papatawag, di ba?
11: Hindi niya kailangan i-withdraw because I can have it dismissed.
9: Wow.
11: On the merits.
9: That's confidence for you. Ito si Attorney Jimmy, panayang tawa mo ah.

0: Anong...
1: Ayoko i-interrupt yung tirade niya against ano eh.
0: Sa 18 Maris, finally, they will allow to come out.
1: You remember, Mami Chu, I have always predicted that at some one point or another, lalabas yun. Kasi masyadong maraming evidence. And in fairness to Joel Chua and to the rest, kahit kay Senator Loren, it doesn't mean that if you are mentioned there, you are guilty. It just means that it bears inspection. Hindi naman pulat ng affidavit is 100% tama eh. No? Pero kailangan at least maimbestigahan, at least nasimulan na.
0: Kung Joel, did you expect it? O nung sa expose ng, na inulit naman ng 18 Marines sa sinasabing bogus Senate Blue Ribbon hearing?
2: Well, kahapon, no, may, actually hindi ko naman siya napanood. May mga portion akong nakikita sa mga reels.
0: Mm-mm.
2: So, isa dun sa mga portion, tinatanong yung isa sa mga Marines at dinidescribe niya kung paano nila dinliliber yung pera kay Congresswoman Laila De Lima. At sinabi, lagi po siya nagpupunta sa townhouse, lalo na pagka may Quadcom. Eh, hindi naman siya member ng Quadcom at that time. Naman siya...
0: Kayo ang member ng Quadcom, di ba po?
2: Ako po, hindi po ako member po ako nung committee, but 3 times lang yata ako umattend ng Quadcom. Nalilito sila sa Quadcom, sa good go, tsaka sa good government. Nalilito sila. Kaya nga yung good government, akala nila, Quadcom na rin yon. Pero iba yung Quadcom. Kaya nga sinabing Quad, apat.
0: Yes.
2: Apat na committee na pinagsama-sama. So sila kong Ace Barbers yon, sila kong Dan Fernandez, Benny Abante, tsaka si Karaps. So ako naman, solo yun sa akin, good government. So, kaya naka-separate po yan.
3: Question kong, just to follow up, si Laila De Lima ba naging resource person ng good governance or ng Quadcom committee?
2: Hindi
3: kasi
2: po.
3: Sinasabi nga nila, umaattend daw eh, noon.
2: Kaya, hindi, at that time kasi, hindi siya ano eh, hindi siya congresswoman eh.
0: Oh,
2: so, hindi kasi ako masyadong nag... For the first few parts lang kasi ako, mga 3 times yata ako. Ang daming ano nun eh, ang daming committee hearing nun eh.
0: Oh.
2: So, mas nag-focus kasi ako nung ako yung naging chairman ng good government.
0: Pero so, si Palawan Congressman Jose Alvarez was able to
3: matapang
0: pumunta.
2: Meron pong nilabas ngayon yung group ng Kaparian. Dinidenay nila na mayroong
0: kay
2: Father Flavie na mayroong nawalang ganung church sa
3: Mindanao
2: Avenue.
1: So, pero nasa Google Maps ha, pinakita ni Levy Baligod.
2: So, makikita. Tsaka, alam mo, napansin ko, no, doon sa committee hearing, kung titignan nyo sa amin sa committee hearing, yung resource person, siya ang nagsasalita, yung lawyer na sa likuran.
0: Yeah,
2: pero dito
0: yeah,
2: napansin
0: ninyo
2: ang nagsasalita kadalasan yung
0: si
2: lawyer.
3: Resource person na din, yung lawyer.
2: Kaya nga, kaya medyo, pero ako kasi, kami, no, mga member ng prosecution, ang focus kasi namin itong impeachment eh.
0: Yes.
1: Tama,
2: so, hindi naman ako masyadong
1: invested
2: dito. At saka alam ko naman na wala namang kapararakan itong sarsuela to eh.
3: Malinis ang konsensya mo.
2: Yes, malinis. In other words. Kaya ako hindi naman ako nag-worry dito. At saka nag-file na ako ng kaso sa kanila noong April eh.
3: Oh.
2: So, nasa fiscal's office na yon.
3: Ano nang status nun, Kong? Nakapag-submit na ba ng...
2: May preliminary investigation. Kasi nag-set ng... mediation.
3: A mediation.
2: So,
0: Simple libel.
2: Eh, hindi ko na inatinan. Gumawa ako ng sulat. Sabi ko, hindi ako interesado.
0: Okay.
3: In mediating.
2: So, sa mediation. So,
0: okay.
2: Itutuloy na namin.
3: Pero nakapag-file na ba sila ng counter affidavits, reply,
2: so, supposedly, rejoinder? Next week pa yata or next week yung
3: okay.
0: So, para pag-usapan pa natin mas masinsinan yan, let's go muna tayo sa ating paboritong segment. Ang patok o putok? Ang ating unang headline.
4: Headline number 1. Kampo ng bise, sumagot na sa impeachment proceeding. Ibasura ang kaso, hirit ng depensa. Ang estratehiya ng kampo ni VP Sara, patok o putok?
0: Nakalimutang explain kay Kong Joel. Yung patok po, you agree. Yung putok, you disagree. Sometimes in the middle, ano masasabi mo Kong Joel? Sa strategy daw ni VP Sara.
3: Sa answer niya.
0: Sa answer. Non-answer. Non-answer, sabi ni Kong Joel.
1: Disagree yan.
0: Putok.
2: In fact, hindi nga namin sasagutin ng reply to eh. manifestation lang ang gagawin namin.
0: Okay.
2: Dahil, unang-una, dito po sa kanya, pwede ko bang i-discuss
0: yun? Opo, sige po.
2: Anyway, yung sa kanila pong answer, ang dinidiscuss nila doon ay mga procedural, jurisdictional, at saka constitutional issues. Nasa tingin po namin, ang ito ay naka-file, nag-file na sila ng petition for certiorari sa Supreme Court.
0: Pending.
2: May pending. Eh, hindi naman, wala naman jurisdiction ang Senado para ito ay tugunan.
0: Okay.
2: Otherwise, pangungunahan nila yung Korte Suprema. Tapos, pangalawa po, naniniwala kasi kami. Kasi dito, ang mga tinatanong nila yung procedure na naganap.
0: Kesa sa House.
2: Sa House.
0: Clarificatory
2: yung,
0: hearings.
2: Yung
3: mini-trial.
2: Kino-question nila
0: Pumos
2: yung impeachment proceeding.
3: Nasa answer diba? Yun. Nasa answer.
2: Tama. Kino-question nila yung impeachment proceeding, kesa fishing expedition. So, yung proseso ang tinatanong nila. Eh, ang linaw-linaw po sa ating saligang batas, nasa amin lamang ang exclusive power para mag-initiate ng neto. Ngayon, hindi naman nila po pwedeng questionin yan sa Senate dahil parang lumalabas, apila na. Parang pinapareview nila, parang ang nangyayari, nagiging appellate court na. Eh, ang lino naman po sa batas. Ano po ang nakalagay sa ating saligang batas? Ito po, saligang batas na nakalagay, trial by the Senate shall forthwith proceed. So, ibig sabihin, trial. Hindi po kailan, hindi po ito appellate court.
0: Okay.
2: Isa pa po sa mga pinupunto po namin dito, alam po ninyo, ang Senado, dalawa lang ang magiging ruling niyan. It's either acquit or
0: convict.
2: So, hindi para mag-desisyon sa motion to dismiss. Kasi yung ginawa nila, parang motion to dismiss eh.
0: Yan, parang yun ang epekto. Pero ano, bago ko tanungin kay Attorney Jimmy, ano po difference ng manifestation sa answer, comment? Kasi within 5 days, you are supposed to submit your counter comment. Anong difference nun sa manifestation?
2: Ano to? Reply supposedly.
0: Yes,
2: answer, vice priest,
1: complaint, answer, reply, rejoinder. Oh, yeah. Ganun kasi.
3: So you said you will not file a reply. You will file a manifestation.
0: What's the difference?
3: Tanong ni Mami Chu, what's the difference?
2: Parang sinasabi lang namin na ito walang kwenta. Hindi na ito kailangan pang hindi na kailangan punto per punto
0: So parang one-page answer lang.
1: Ang manifestation, may pinapaalam lang kayo sa court. Wala kayo hinihingi.
2: Sinasabi lang namin. Diba?
0: Okay.
3: You will not dignify the answer.
0: O, parang one-page reply yan.
2: Para kayo pa.
0: Attorney Jimmy, putok o patok?
1: Yung ano, yung motion to dismiss.
3: Yung answer,
0: strategy.
3: Yung strategy ni VP.
1: Oh, yung motion to dismiss nga, which is what is filed now. Siyempre, patok. As expected, no?
0: Yeah.
1: Pero, for more technical reason.
0: Yes.
1: Para sa akin naman po, with all due respect to Kong Joel, no? Ang lahat naman ng abogado, ang unang susubukan, ipa-dismiss ang kaso. And we always believe that in a trial, the magistrate has the power to dismiss a case, especially if there's a lack of jurisdiction or grave abuse of discretion, stuff like that. No? So, para sa akin, yun ang unang step nila. But it doesn't mean na hindi sila handang sagutin punto por punto. Ito naman ang personal kong palagay, Kong Joel. For your gusto ko naman din naman mag-proceed sa trial. Oh. Everyone wants to.
0: Yeah.
1: I think this is more of kumbaga mandatory ano yan, reaction muna na magpa-dismiss muna tayo.
0: Okay.
1: No?
0: Strategy yan.
1: It's a strategy. I don't know if it's buying time. Pero kumbaga, wag naman natin sabihing there's something innately or legally wrong with it.
0: Oh.
1: Dahil wala namang masama magpa-motion to dismiss.
0: Eh, narinig mo na kay Kong Joel na manifestation lang ang gagawin nila. Ano naman ang comment mo doon?
1: Hindi, tama din naman yun kasi para sa kanila, they don't want to dignify it or there's nothing to reply to anyway.
0: Oh.
1: So, di bahala na po yung impeachment court to decide. No?
0: No, next step na tayo.
1: Di next step na. Pero for the record, gusto naman, most of us gusto matuloy yung trial para malaman na kung the evidence bears something.
0: Okay. Attorney Jess, what's your putok o patok?
3: Well, to be expected, syempre, di ba? The motion to dismiss or answer by the Vice President is putok. For the following reasons. First, many constitutional scholars say that the Senate does not have the power to dismiss. It only has the power to try and decide. So I agree with Kong Chua, who says that the decision of the Senate is only to convict or to acquit. If it was to dismiss, it will dismiss because it acquitted. So it cannot dismiss before trial. It can only dismiss after trial. So trial should proceed forthwith. But second, I have not read the entire answer, no? I

0: only with the executive summary. The entire answer is not available to me.
1: Mali-malita yung kanilang ano, sagot, di ba?
0: Yes, but dun sa executive summary na binigay ni Attorney Michael Poa, when I look at the arguments, the summary of the arguments, they never answered two articles. Grave threats, never in answer, and may isa pang hindi sinagot. So I'm very curious na it's really a non-answer kasi yung isang pinaka-basic na grave threats, walang sagot. Yung dalawa may sagot, yung dalawa wala. So,
2: Mami Chu, may follow-up lang akong small question lang. Kung kayo ba, kunyari lawyer po kayo ni Sarah, hindi nyo ba i-employ yung magpa-motion to dismiss din muna? Kunyari, if you were lawyering for, let's say, a BBM impeachment, or hindi ba kayo magpa-motion to dismiss? Dapat tahimik kayo.
0: No. If I were to do that kasi, Attorney Jimmy, hindi ko nabasa sa executive summary, ha? No. Pero walang ex abutante ad cautelam.
2: Ad cautelam.
0: Ang kanilang motion to dismiss. Uh-oh. Meaning, they're not really questioning the jurisdiction per se. But, in effect, they are.
2: No, but would you? Would you try as a lawyer to get it over with as soon as possible?
1: Yung nga, sabi niya, walang ad cautelam.
0: Sa akin, sa Senate, ha? Uh-oh. Sa Senate, I would not. Sa Supreme Court, I would.
1: Pero sa'yo, babalik ko din yung tanong.
2: Yes.
1: Anong epekto na naman kay Vice President's image? Naku, ito na naman si BC. Bibigyan na yung pagkakataon sa buhay.
2: Ako naman, very clear na yan sa lahat ng parties. Hindi naman magbabago na mga tao. Yung mga ayaw kay BP, ayaw na kay BP. Yung mga gusto sa kanya, gusto na. Wala na magbabago
0: dyan. Yung mga undecideds?
2: Wala
0: na. May 20%
1: win them over.
0: May 20% na undecideds.
2: I know that's what the numbers show. Pero on the ground, ang alam ko lang talaga, eto lang... Ito na ang susuporta kay Sarah hanggang dulo. Yung okay. Mga ayaw sa kanya, hanggang dulo okay. Na rin yan.
1: On that note, let's go to headline number 2.
3: Headline number 2. Mga kaalyado ni VP Sarah, iniisa-isa na nga ba? Nitong linggo lang, nakulong na si Senator Jinggoy at si Congressman Kiko, Congressman No More. Ang pagtanggal ng powers ng mga supporters ng VP, patok o putok?
1: Unahin natin si Kong Joel dito. Ano po ba ang reaction niya dito sa mga parang iniisa-isa yung mga kalaban ni VP Sarah?
0: Kakampi.
1: Kakampi. No. Putok.

0: 866 Flash Sale. Promo runs until June 7th only. So purchase your passes now.
1: Sabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad everyday! 66 na nutrients at essential vitamins! Sherifer Tangkad Sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad everyday! 66 na nutrients at essential vitamins! Sherifer Tangkad Sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get 500 pesos off your FIFA World Cup pay-per-view with Blast TV's 6X Flash Sale. Promo runs until June 7th only. So purchase your passes now.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad everyday! 6X na nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad everyday! 6X na nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get 500 pesos off your FIFA World Cup pay-per-view with Blast TV's 6X Flash Sale. Promo runs until June 7th only. So purchase your passes now.
1: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad everyday! 6X na nutrients at essential vitamins! Sherifer Tangkad Sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad everyday! 6X na nutrients at essential vitamins! Sherifer Tangkad Sagad!
0: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad everyday! 6X na nutrients at essential vitamins! Sherifer Tangkad Sagad!
0: Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad everyday! 6X na nutrients at essential vitamins! Sherifer Tangkad Sagad!
0: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Get 500 pesos off your FIFA World Cup pay-per-view with Blast TV's 6X Flash Sale. Promo runs until June 7th only. So purchase your passes now.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer Tangkad Sagad everyday! 6X na nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad!
0: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: 866 Flash Sale. Promo runs until June 7th only. So purchase your passes now. Get 500 pesos off your FIFA World Cup pay-per-view with Blast TV's 6-6 Flash Sale. Promo runs until June 7th only. So purchase your passes now.
1: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala, nakaka-pro!
3: Sherifer, tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer, tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
2: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
6: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer, tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer, tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get 500 pesos off your FIFA World Cup pay-per-view with Blast TV's 6-6 Flash Sale. Promo runs until June 7th only. So purchase your passes now.
1: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-pro!
3: Sherifer, tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer, tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
2: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
6: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer, tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer, tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-pro!
3: Sherifer, tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer, tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
2: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
6: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer, tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer, tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get 500 pesos off your FIFA World Cup pay-per-view with Blast TV's 6-6 Flash Sale. Promo runs until June 7th only. So purchase your passes now.
4: Get ready na!
2: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
6: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer, tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer, tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
2: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
6: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer, tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer, tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get 500 pesos off your FIFA World Cup pay-per-view with Blast TV's 6-6 Flash Sale. Promo runs until June 7th only. So purchase your passes now.
1: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-pro!
3: Sherifer, tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer, tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
2: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
6: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer, tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer, tangkad sagad! Mahalagang